0: Shungupika, Mijay tayo ya kungichi. Kamba hucha kunataka perdonas kami ni nacho, mana kaspaka, hatarispa puri ni nacho, imata ni natag astawang hawaja kanga. Runa ay chayuh ka kay pachapi ka usah kunapa hucha kunata perdonanga pa kaskataka kunang ni rikuchisha.
1: Nispaka, mana kuyuri runa taka?
0: Hatari, kanta wando muskata apaspa, kamba wasiman ri.
1: Nirkami, chasna nispimi paika hatariskawan paipa wasiman ririka. Chaita rikuspaka, tukuikuna mancharina kuspami, taita dioska runa kunamangmi kai tukui rurei tukunata kuska nispa, taita diostaka hatunyachirka kuna. Jesus chaimanta rispaka, Mateo tami tributo kunata hapinapi tiakuhta rikurka. Paita rikuspaka.
0: Nyuka takati.
1: Nispe Mateo ka hatariskawan Jesus takatirka jami. Chaimanta rispa, Jesus ka Mateo paguasipi mizapi mikuspa tiakuhpika, impuesto ta hapikunapis, uchayo kunapis, achkakuna chayespami, Jesus dih, paipag yachakukunandi mizapi mikungapag tandaza tiarirka kuna. Chaita fariseu kuna rikuspami, Jesus pag yachakukunataka.
2: Ima nispata kankunata yachachihka, impuesto ta hapikunawan, uchayo kunawan mikukunchu imami.
1: Nirka kuna, chaita Jesus uyaspaka.
0: Mana unguska kunaka hambihtaka mana maskancho, unguska kuna zami maskankuna. Sacrificio kuna taka mana ni nicho. Hasta wampi zaki kachungmi munani niskaka imata nisa niskatara giachamugrichi. Nyukaka kaskata rurakunataka mana kayak samurkanicho. Hasta wampis mana ajita rurakuskata sakispa kutirichungmi kayak samurkani.
1: Nirkami, Juan pa giachakukuna Jesus pagman kuchu yaspaka.
3: Nyukanchikpis fariseo kunapis achka kutingmi ayunanchik. Ima nispatak kambu giachakukunaka mana ayunankuna.
1: Nirka kunami, sina nispi Jesuska.
0: Bodapi kakunaka novio paikunawan kakpika mana zakikza kaitukuncho. Hasta wampis novio tapaikuna pangmanta kichuna punjami chayamunga. Chaypimi ayunangakuna. Pipis mau kachuranata musulin suanka mana zachapancho. Musuguan zachapakpika, uchizayaspa mau kachuranataka hasta wang mizikin. Sina zatak musubinutaka, mau kakapachukunapika pi mana churancho. Chay mauka kapachukuna tugiakpi binupis kapachupis chingaring mangmi. Hasta wampis musuk binutaka, musuk kapachukuna pimi churana. Chasna kaspami kaisukpis chaisukpis mana chingaringa.
1: Nirkami, Jesus chasna yachachikupiragmi, judio kunata mandas chayamuspa paipagña upagpi kungurispaka.
4: Yuka ususimi wanyu, hakupay, kambak makita paipag hawapi churakpika kausaringa zami.
1: Nirka, sina nispi Jesus ka hatariskawanmi, paipag yachakukunandik chay runa takatispa rirka. Chay pika chunga iski watakunata, yawarka charirispa, unguska su warmimi, Jesus pagman washata kuchuyespa, Jesus pag churana punta pi tuparirka. Paika paipag yuyaypimi.
5: Jesus pag churanapi tuparispasan, ajiana tayuyaspa.
1: Tuparirka, Jesus chay warmita tigrerispa rikuspaka.
0: Wawa, ama manchay chukanka asia achinata kriska mantami asiaskangi.
1: Nirka, Jesus chasnaninka asiarka zami. Jesus chay mandakpa wasima yaikunapajka, lauta kunapi tukakukta, gentikuna bullakukta rikuspami, Jesuska.
0: Kay mantazuksichi, wamra kamana wañuskacho, dormikunzami.
1: Nihpimi paitaka asirka kuna. Gentikunata ña kanjaman zuksichikpi Jesus wasi okuma yaikushpa, wambrapak makipi hapikpika wambraka hatarirka yami. Jesus chasna rurashkaka tukui chayaktapimi washan washan uyarirka. Jesus chaymanta yuksishpa rikukpika mana rikuk ishki runakunami.
6: David pakchuri, ñukanchikta llaki wayari.
1: Nishpa kapariwan katikurkakuna. Jesus ña wasiman chayakpi, ñawi mana rikukuna paypagman kuchuyakpi Jesuska.
0: Kankunaka ñuka asiyachina kashkata kringichichu.
1: Nishpi paikunaka.
6: Ari,
7: ari, amito.
1: Nirka kuna, Jesuska, paikunapak ñawikunapi makiwan tuparishpaka.
0: Kankuna kriska sinazatak aji yaichi.
1: Nirkami, paikunapak ñawikunaka rikurka yami, paikunataka Jesuska.
0: Rikichi, paktapiman parlangichigman.
1: Nirka, sina nikpipish paikunaka chaymanta rishpaka, Jesus imallata rurakuktaka tukuikuna mangmi willaywan willaywan rirkakuna. Alliyashkakuna llukshishpa rinkami, supay hapishkamanta mana rimak shuk runata pushamurkakuna. Supayta Jesus llukshichinkami, mana rimak runaka rimarka.

Cristo shamunapis, yami pantamukun. Hakotanda na kuspa yaya Dios ta alabasyon.

yung kasong tawa na kung nagpapatid ka ang bata sa iyong akika na punos talawansi, kusunsi, kaya pag-on na glory, pag-as ka-kasyo.